0: pagkatapos lang, diyo lang basahin mo ang ASIC FM. Moy no moy!
1: For more, no more.